mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je po ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo olorun ari bi jesus ti se ri lana we thank god ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyan ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan mo lohun gbogbo asotele ti baba wa ninu oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo asotele yen ni o mo wa mo ki awon baba wa ninu oluwa lapapo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye olorun oni pada leyin lai lai gbogbo eyin omo olorun te tuyaya gbogbo yin na mo ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadua meta ti olorun ki ko ki n to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti olorun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adua meta ni olorun ki ko ni wo ojo bayi enikan ni e sawo alakoko ladu ope sa je ni gbese ope ni awa ti e mo pa je ni gbese ope pelu gbogun to denwo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor mrs temitayo dekunle as well gbogbo eyan omo olorun so le jajo gbadua meta ti olorun ki ko e mo bo ni bi pepe adua lakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigbati o ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer e je pastor mrs temitayo lojo ibi ko tun ma gbon soke ati fe wonu ola na ni